0: na. Ito ba yung talaga? Sabi ko gusto mo talaga mag-iwag. Kaya mo yun. Pero kung
1: T-A-P-S Tops Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Class, name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
3: Ma'am, tatay ko.
1: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
3: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
1: yun lang.
4: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

0: standby.
1: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
1: Ano pong lulutuin ko?
0: It's up to you.
1: Ay, sige po, sir.
0: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
1: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 11 o'clock.
2: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Visit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
2: Mahal, saan ka pupunta?
1: Magkahanap ako ng lalaki!
2: Ay! Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigisa tayo. Para pak na pak!
1: Ah, yun lang!
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: Hit ya! Hit ya naman! Para kay lolo at lola. Hit ya! Hit ya!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon, pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
4: Talaga? Ang sweet mo naman.
3: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
4: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
3: Ano yun, mahal?
4: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
3: Ah, eh, yun lang! Busit na to!

ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang

0: Hindi naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 5 o'clock.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
3: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
2: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
3: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
2: Ah, yun lang.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, Nay-Nay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain pa yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah, eh. Yun lang.
3: Hey, hey!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Nay, natinik po ko.
1: O eto, kumain ka na ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
1: Kumain ka pa ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
1: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka para makita ko kung saan ang tinik.
0: Dito po sa paa.
1: Yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara, yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
1: Wait lang, teka lang, ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: Yun lang.

0: hot.
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
2: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
3: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
2: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
3: Yun lang!
4: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
5: TAPS Radio! Real Radio!
6: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: Your favorite FM, TAPS Radio, real radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.
6: Hit ya! Hit ya! Para kay lolo at lola. Hit ya!

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP. Pang-selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: What is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh, I feel the pain.
1: Ae, yun lang.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
1: Ganun po ba, inay?
0: Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
1: Kasi mahal din kita, inay.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Masaya naman yung kanta. Alam mo yun, nakaka-energize naman yung kanta. Pero sa nangyayari sa Kongreso, nangyayari sa Senado, nangyayari sa politika, ewan ko na lang kung masaya kayo mga classmate. Ewan ko na lang kung magiging masaya kayo sa mga napapanood nyo sa telebisyon ngayon. My God! What is happening to my country? Ano talaga nangyayari? My goodness!
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
0: Narito pang ibang detalye tungkol sa bagong campuses o bagong classrooms sa bagong campus.
2: Hi to all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAPS is still preparing.

nangyayari andyan ang habulan sa Senado, habulan sa hagdanan, at kung ano pa bangayan, at kung ano pa. My God, Lord! Oh my God! Teka nga, parokya ni Edgar nga muna bago uminit ang ulo natin. Parokya ni Edgar, sige nga, tira nga muna, pampalamig ng ulo! Ay, pwede bang palitan ko? Palitan ko na lang. Sorry naman. Palitan ko na lang. Ito na lang, Mr. Suave. Yun, oh. Pangkanto boy lang, oh. 6:27, abangan naman nagbabagang pelo na balita. Dito lamang sa Taps Radio. Real Radio. Kasama si DJ No Name.

0: Ay nako, ayoko sana magbalita pero ano magagawa ko, kailangan pa rin ako mag-update sa inyo sa mga balita maski makapabwisit ang mga balita ngayon. Kailangan na talaga natin magbasa ng balita.
1: The long wait is over. Finally, here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
0: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Bato de la Rosa nagpakita sa Senado, nakipaghabulan sa mga NBI agents. Ooh. Sa ating balitang Ingles, kasi wala akong mahanap na Filipino na pagkakasulat. Senate cites in contempt NBI agents who tried to arrest Bato de la Rosa. In Tagalog, yung mga NBI agents na gustong arestuhin si Bato de la Rosa na cite in contempt. ICC arrest warrant laban kay Bato de la Rosa, inilabas ni Trillanes. ICC, kinumpirma na totoong may warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. At alam nyo ba kung kailan pa yan? Noong November 6 pa pala eh. O bakit hindi alam ng gobyerno? Hindi alam o tinatago lang para madakip? Eh natunugan ni Bato de la Rosa. Ito naman! Sa Kongreso muna. Vice President Sara Duterte! Nakakuha ng boto para i-impeach sa Kamara. You know, 257 ang bumoto na pabor. Alam mo bang pati si Toby Chanko bumoto din ng yes? Bakit? Di ba siya yung nagsasabi na siyang tumututol sa impeachment? Ayaw ba niyang mapagdiskitahan? Ito naman! Tito Soto! Nakudeta! Pinalitan ni Cayetano bilang bagong Senate President. Mag-side comment sana ako eh, kaya lang huwag na lang. Ano na lang, pakinggan nyo na lang sa tono ng pananalita ko. Basta ayoko nang mag-side comment. Ay, 13 senador ang pumili kay Alan Peter Cayetano. Si Tito Soto, siyam. Oy, dalawa naman ang hindi bumoto. Oy, ang bilis-bilis na panalunan ni Alan Peter Cayetano. Oy. Maraming natuwa nung napalitan si nagbabasa ako ng mga comments sa mga social media pati sa GMA Daming natuwa na pinalitan na si Tito Soto. Dapat daw palitan ng isang abogado. Ganon? Ganon? Bawas presyo sa diesel at kerosene, ipapatupad ngayon o ipinatupad na kanina alas 6 ng umaga. Oy, rollback o malakihang rollback? Sige nga, my God! Abangan niya sa detalye, malakihan ang rollback. Sana naman i-rollback ng totoo. Baka naman hindi i-rollback yan. Para alam natin na i-compare nyo yung mga presyohan ng gasolina o presyohan ng krudo. Doon kayo sa medyo alam nyong ibinaba yung mga presyohan kung ipinapababa ng ERC ang presyohan. Ganon. Ay, sige, inom lang ako ng kape ate ka lang. Ewan ko kung saan sa inyo yung saan sa mga balita ko ang makakapagpainit ng ulo nyo ha. O dili kaya nasaan sa mga balita ko ang ano ang ikakatuwa nyo. Anyway, nabigo ang National Bureau of Investigation na damputin si Senator Bato de la Rosa matapos mabilis na makatakbo at makatakas ang mga ahente ng NBI na humabol sa kanya mula parking lot ng Senado hanggang sa session hall na nasa ikalawang palapag ng Senate building. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita si De La Rosa simula ng umabsent noong Nobyembre noong nakaraang taon. Agad na inireklamo ni De La Rosa nang pumasok sa session hall ang ginawa sa kanya ng maahente ng NBI na pigilan umano siyang dumalo sa session at ipinakitang may sugat pa sa daliri. Sa isang video na ipinresenta sa session hall, kung saan makikitang hinahabol ng mga ahente ng NBI si De La Rosa na nadapa pa paket ng hagdan. Iginiit ni Rodante Marcoleta o ni Senator Rodante Marcoleta na dapat ilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado hanggat hindi nagagamit ang lahat ng legal na paraan para makontra ang pag-aresto laban sa kanya. Inaprubahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang paglalagay kay De La Rosa sa protective custody ng Senado. Iginiit din ni Cayetano na hindi dapat hinabol si De La Rosa at dapat ay nagkaroon ng koordinasyon ng NBI sa liderato ng Senado. Nagkaroon daw ng koordinasyon pero kay Tito Soto. Oh, sabi dun sa balita, si Tito Soto daw ay doon pa daw nag-stay yung mga NBI agent at sila pinakain pa daw. At sabi ni Amy Marcos, ay mukhang coordinated pero kay Tito Soto. Biglang napalitan si Tito Soto. Ayun! Ipinunto ni Cayetano na kung papayagan na lamang ng mga senador ang mga ginawa ng NBI agents kay De La Rosa ay hindi sila dapat magtaka kung may makitang checkpoint sa mga bahay nila. Balak din ng Senado na ipakontempt ang mga ahente ng NBI na humabol kay De La Rosa. Habang sinusulat ang balitang ito ay bantay sarado ang seguridad ni De La Rosa kasabay ng pagpapatupad ng lockdown sa Senado. Oh, okay, pero update tayo ha. Tinanggal na yung lockdown pero na-contempt yung mga NBI na nang aresto kay De La Rosa. Pero na-contempt pero hindi sila sa Senado naka-stay. Na-contempt pero doon sila sa NBI nasa kustodiya sila ng NBI, hindi sa kustodiya ng Senado. Basahin ko ang isang English na pagkakasulat ng isa pang balita. The Senate on Monday cited in contempt the National Bureau of Investigation or NBI agents who allegedly tried to arrest De La Rosa inside the Senate premises. Senator Joel Villanueva raised a motion citing the involved NBI personnel in contempt to be placed under Senate custody it was granted by the Senate majority. Ah, saan pa? CCTV footage showed De La Rosa running to the Senate plenary hall to avoid being arrested by pursuing NBI agents in civilian attire. Uy, naka-civilian pala. De La Rosa, who showed up at the plenary with blood on his left hand, was upset and emotional on the floor while recalling the attempts of the NBI agents to prevent him from entering the Senate premises. Mm. The NBI has a copy of the International Criminal Court arrest warrant against De La Rosa in connection with the Crimes Against Humanity case involving former President Rodrigo Duterte, former Senator Antonio Trillanes said on Monday, yesterday, or last night. It was the first time De La Rosa appeared at the Senate since November 11. Based on the Senate attendance sheet, the senator missed 31 plenary sessions. Sabi ni Cayetano noong kahapon ba yon o noong nakaraan, hindi daw kagustuhan ni Bato De La Rosa na hindi mag-attend ng plenary session. Ang ginawa daw niya na pag-absent o pagtatago ay dahil sa sinasabing arrest warrant ng ICC. Oh. Ito pa, isa pang pagkakasulat ng balita personal na iniharap ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa Senado ang warrant of arrest ng International Criminal Court na inisyu laban kay Bato De La Rosa. Nagtungo si Trillanes sa Senado nitong Lunes kasama ang National Bureau of Investigation upang gagawin ang pag-aresto kay De La Rosa. Sa panayam ng media, sinabi ni Trillanes na nagtungo siya sa Senado dahil na rin sa kahilingan ni De La Rosa noon na sumama ang dating senador sa pag-aresto sa kanya. Kinumpirma rin ni Trillanes na hawak ng NBI arrest warrant ni De La Rosa na biglang nagpakita sa Senado kagabi at kasama sa mga senador na nagpatalsik sa pwesto kay dating Senate President Vicente Tito Soto III. Sinabi rin ni Trillanes na aarestohin na dapat ng NBI si De La Rosa pero ayaw namang lumabas ng senador. Itinanggi naman Trillanes na kasama siya namang NBI na sinasabing humahabol kay De La Rosa mula sa parking lot ng Senado papasok sa session hall. Hindi ko alam kung meron pang ay, tama ba ang sasabihin ko na parang wala nang ka disedisente ang mga bagay-bagay. Yung nakikita mo na ganyan, yung napapanood sa international media na ganyan. Tapos kagabi ha, andyan yung mga protesters, andyan yung mga taga-suporta ni Bato De La Rosa at mga Duterte dyan sa Senado at hinaharangan nila yung mga papasok. Ganun na rin yung mga papalabas na mga NBI agents, mga sasakyan. Grabe! Kagabi, maski madaling araw, andyan yung mga taga-suporta ng Duterte at pinagdiskitahan ang NBI, yung mga sasakyan ng NBI, pati na ang hepe mismo ng NBI. Naku, Diyos ko po, andyan ang nagsisisisigaw, andyan ang minumura si NBI ano ba pangalan ni NBI director? Grabe no. Hindi ako nakatulog, pinapanood ko yung live na video ng mga nagpo-protesta diyan. Grabehan. Yung mga sasakyan, no, halos itutulak na nila yung ibang mga sasakyan na pumapasok dyan sa Senado. Grabe, no? Hindi ko alam kung tama pa bang nangyayari ang mga ganito. Tapos sabi ni, nag-live si Aimee Marcos. Ang sabi ni Aimee Marcos ay, pinuntahan niya yung, ano, pinuntahan niya yung isang agent ng Senado, yung parang gwardiya ng Senado na binugbog ng mga taga-NBI. Binugbog ng mga taga-NBI yung agent, yung gwardiya ng Senado. Binuhat tapos dadalhin sa sasakyan pero hindi nila naisakay kasi iniharang nung lalaki, malaki din yung katawan eh, iniharang yung lalaki yung kanyang katawan dun sa pintuan habang binubuhat siya na ipinapasok sa sasakyan ng NBI pero hindi natuloy na naisakay. And then dinala din lang sa Senado. Ayun, bugbog. Binugbog ng mga NBI agents daw. And then ang sabi ay kailangan na panagutan ng mga NBI yung kanilang ginawa sa mga o, sa pag sa attempt na pag-aresto kay De La Rosa dahil wala daw koordinasyon sa Senado. Pero walang koordinasyon sa Senado pero sabi ni Aimee Marcos ay yung mga NBI agents daw ay doon nag-stay sa opisina ni Soto at si Soto ay pinakain pa daw yung mga taga-NBI. O, ibig sabihin ay well-coordinated kung ganon. Yun ang sabi ni Aimee Marcos. Di natin alam kung totoo. Yun ang live niya kagabi habang nandoon sila. Kagabi nagdi-dinner sila kasama si ano, kasama si Robin Padilla, si sino pa ba yun? Si Bato de la Rosa, si Aimee Marcos, si Joel Villanueva habang nagla-live sila. Oh my God! What is happening to my loving country? Ewan ko sa inyo. Samantala, kinumpirma ng ICC na sila ang naglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng War on Drugs campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa 16 na pahinang dokumento ng ICC, nakasaad na classified as secret ang arrest warrant ngunit maari itong ibahagi sa mga estado, international organization at iba pang otorisadong personalidad. Noong Lunes, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na isang kopya ng warrant ang ipinadala ng Philippine Center for Transnational Crime. Ayon kay ICC spokesperson Orian Mailet, kinumpirma ng tribunal na lehitimo ang dokumento ng ICC na lumabas na warrant na kumalat sa media. Ito ay noong November 6 pa daw. Kaya pala nung November 11 ay nag-absent na si Bato de la Rosa at hindi na nag-attend sa Senado, sa mga pulong, sa mga sesyon. Dahil November 6 pa daw ay meron na daw palang inilabas ang pre-trial chamber ng ICC. Uy, ang tindi din ng intelligence team ni De La Rosa, nalaman agad. November 6 noong lumabas, November 11 nung hindi na nag-attend si De La Rosa sa mga plenary session. Ang sabi kagabi sa Senado, okay lang daw na susuko si De La Rosa kung merong ilalabas ang local court o Philippine court na siya ay aarestohin o i-honor, dapat manggagaling daw sa Philippine court ang pag-aresto sa kanya. Hanggang ngayon ay pinaniniwalaan na si Senator Bato de la Rosa ay nasa Senado. Nasa protective custody siya ng Senado. Ibig sabihin, pwede siyang manatili sa Senado hanggat hindi niya nagagamit yung kanyang mga legal na remedy para kontrahin yung ICC warrant of arrest. Samantala sa botong 257 na pumabor at 25 ang hindi ang tumutol at 9 ang hindi bumoto, na impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte kahapon. Inaprubahan ng Kamara ang report ng Committee on Justice na naglilipat ng Articles of Impeachment sa Senado para maglitis. Impeach pa lang siya ng Kongreso pero hindi pa siya impeach as Vice President dahil ang mag-i-impeach, ang magiging judge ay ang mga senador. Iyon. Nalampasan nito ang original na 240 na mambabatas na sumuporta sa unang impeachment bid kay Duterte noong 19th Congress. Sa plenary session, inilahad ni House Committee on Justice Chairperson Attorney Luistro ng Batangas ang pambungad na pahayag at ipinresinta ang mga artikulo ng impeachment laban sa Vice Presidente. Ayun na. Itutuloy na ang impeachment sa tamang venue ng korte ng impeachment. Sila ang magiging judges, ang mga senador. Ang mga senador biglang nagpalit ng liderato kahapon. Ang bilis ng mga pangyayari. So to na kudeta Cayetano bagong Senate President. Ito na ang detalye. Napatalsik. Kahapon sa kanyang pwesto si Senate President Vicente Tito Soto III at napalitan siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Bumoto ang 13 senador para maluklok si Cayetano. Samantalang 9 naman ang bumoto kay Soto. At 2 ang nag-abstain. Sina Senator Juan Miguel Zubiri at Senator J.V. Ejercito. Neutral! Nangyari ang pagpalit ng liderato ng Senado sa mismong araw na muling pumasok si Senador Bato de la Rosa na kabilang sa mga bumoto kay Cayetano at sa gitna ng paghahanda ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Biglang lumitaw si de la Rosa dakong 3 ng hapon o bago magsimula ang sesyon. Ang mga senador na bumoto para kay Cayetano o para palitan si Soto ay sina... ilista nyo na. Senator Francis Cheese Escudero, Joel Villanueva, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bongo De La Rosa, Loren Legarda, Pia Cayetano, Mark Villar, Camille Villar, Jingoy Estrada. 12 na yon. Tapos pang-13 si Soto, kasi dapat kung ikaw ay kandidato, ang iboto mo dapat ay yung kalaban mo. Si Jingoy Estrada at si Soto. Ang bilang nila 13. Ang mga senador naman na bumoto para panatilihin si Soto ay sina Cayetano, si Alan Cayetano. Siyempre, kasi kailangan niyang iboto yung kalaban niya. Panfilo Lacson. Siyempre, alam na this. Kiko Pangilinan. Siyempre, kalyado. Risa Hontiveros. Alam na dat. Bam Aquino. Parang medyo... kakampi talaga nila yan. Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatchalian, at Manuel Lito Lapid. Yun yung siyam. Okay. Si Amy Marcos ang nag-nominate kay Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Nauna nang itinanggi ni Nina Padilla, Marcos at Go na may anumang pagtatangka na tanggalin si Soto bilang pinuno ng Senado na nagsabing wala silang mga numero para suportahan ang naturang hakbang. Ngunit madali ang pangyayari kahapon. Kinumpirma ni Lacson noong Lunes na may aktibong pagtatangka na patalsikin si Soto bilang paghahanda sa impeachment trial ni Duterte. Inihalal naman bilang bagong Senate President pro tempore si Legarda, samantalang acting majority leader si Villanueva. Parang alam ko na mangyayari. Matatanggal na si ano, si si Lacson sa Blue Ribbon Committee. Ibabalik si Marcoleta. Ibabalik si Marcoleta. Parang inaasahan ko na 'yan. Sabi nila kulang sila ng numero, pero ayun oh. 13. Kaya siguro pumasok si Bato de la Rosa para mabuo. Na na na na na na na na na na. Ano na mangyayari sa impeachment? O kung yung mga 13 na senado na yan, senador na yan, ay i-acquit si Vice President Sara Duterte. O ano na? Ano kaya? Anyway, let's just see. Let's just wait and see. Nanumpa na kaagad itong susunod na balita ko, nanumpa na kaagad ang nagpanumpa sa kanya ay si Camille Villar. Yan. Nanumpa si Alan Peter Cayetano, katabi ang kanyang misis, katabi ang kanyang kapatid na si Pia Cayetano. O, yung isa na katabi pa ni misis ni ano, hindi ko alam, hindi ko siya kilala. Ang init kahapon, pati sa politika. Wala na sa mood si si dating Senate President Tito Soto na sumagot-sagot sa habang siya ay nakaupo dun sa ano eh, sa upuan ng Senate President noong nagkakaroon na ng ano eh, ng nomination, ano tawag diyan, nung idineklara na bakante lahat ng posisyon. May nag-motion na ibakante lahat ng posisyon kasama ang President ng Senado. Ayun, nagka-ano na. Okay, titingnan natin kung tuluyan bang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa bilang na yan, titingnan natin soon. Samantala, inanunsyo ng mga kumpanya ng langis na mayroong panibagong bawas presyo para sa diesel at kerosene habang may pagtaas naman ng presyo ng gasolina. OMG! Sa gasolina tataas pero bababa ang diesel. Ay, mukhang magdi-diesel muna ako ah. Sa magkahiwalay na abiso, magkakaroon ng 9.57 kada litro na rollback sa presyo ng diesel. Ooh! Ayos yan! 9.57! Magpakarga na kayo ngayong araw! Ang laki niyan, 9.57 kada litro. Oy, halos 10 piso. Oy, good news yan. Habang... 13.30 naman kada litro naman ng kerosene habang magtatas naman ng presyo ng gasolina ng konti lang naman 0.47 centavos lang kada litro. Ang naturang price adjustment ay kasunod ng ipinairal na patakaran ng Department of Energy simula Mayo 12. Ngayong Mayo 12 merong bagong patakaran. Simula Mayo 12 hanggang 18. Nauna nang sinabi ng industry source na posibleng umabot ng 4 pesos kada litro ang dagdag presyo ng gasolina habang maaring bumaba hanggang 8 pesos ang kada litro ng diesel dahil sa galaw presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Oy! Malaki-laki din yan. Halos 10 piso ang baba ng presyo ng krudo. Pwede na ulit gumala! Mr. Ram, pwede ka na ulit gumala? 9.57 na presyo na ang rollback ngayon, baba presyo sa diesel.
2: Nagmura nga, ang sobrang init naman.
0: Okay na 'yun. Mas mainit. Ilang degrees ba yung init kahapon? 42?
2: 44 no name. Eh. Hmm? 44.
0: Ngayon yata sinasabi nilang 44.
2: Hindi kagabi eh, kwan eh. Yung...
0: Sa balita 'yon, sabi nila 44 ngayong araw.
2: Oh.
0: Forecast 'yon.
2: Kahapon sobrang init, maski yung hangin niya init na rin.
0: Oo, maski madaling araw, grabe mainit, maski hating gabi mainit.
2: Oo, kaya kwan ano?
0: Nag-iinit din ako kagabi. Grabe talaga 'yan. Mantakin mo hanggang alas 11 ako natulog.
2: Ay, ganun.
0: Kapapanood ng live ng nangyayari sa Senado.
2: Ay, ganun.
0: Yung tulakan at kung ano-ano-ano pa.
2: Yung kay Bato.
0: Oo.
2: Grabe, no?
0: Ay, nako.
2: Wala na talagang kanano, Pilipinas.
0: Di ko alam kung saan patutungo ang ating bansang mahal. Wala ang na. Hirap ipaglaban ang Pilipinas. My wala. God.
2: Wala na.
0: Yung nangyayari, alam mo yung nakakapikon lang yung nakikita mo na naghahabulan, na parang wala na silang mga pinag-aralan, yung sagutan nila sa Kongreso ay tila ba wala nang respeto sa bawat isa, ganyan. Basta hindi ko nagugustuhan yung sino ba naman ang magugustuhan? Yung isa nagsasalita sa Kongreso, yung isa pabalagbag, yung isa naman sasagot na tila bang wala na silang respeto sa bawat isa, ganyan. Kung mapanood mo lang yung mga statements ng mga congressman kahapon habang sila ay bumoboto ng yes or no, eh matindi pa sa matindi. Lalong-lalo na si Leviste. Grabe. Atapang atao. Parang wala siyang kinatatakutan. Ga. Sige na nga. Yan na muna ang ating managbabagang balita. Wala tayong masabi. Hintayin na lang natin kung ano susunod pang balita. What to do, Yane? What to do, Yane? What to do, Yane? Ganun lang ka talaga. Wala tayong magagawa. Manonood lang ng balita at kamot ulo na lang.
3: TAPS did it again. For school year 2026-2027, we have 13 Philippine Science High or PSI passers. Of course, no other school does it better. Congratulations to all of you and to you, parents. Acosta Antea Margo, Alejandro Rael Ivan, Carlos Charlotte Emily, De Guzman Elijah Kiran, De Jesus Wilfredo III Andre, Furuk Sabrina Adriel, Pambid Bianca Isabel, Respicio John Jr., Sumajit Maria Shelio, Tavas Stefan Carlis, Valiente Johanna, Wong Rafael Blaze, Zabalia Kristen Marie Adeline. And you know what? Just in the past 2 years, we had 40 PSI passers. Well, this is simply the so-called QualiTAPS education. Congratulations as well to the faculty and staff and the administrators of TAPS. This is Rod, your student broadcaster.
0: Ongoing na rin po enrollment para sa susunod na school year. Enroll na sa lahat ng campuses ng TAPS!
4: Hi everyone! We invite you to visit any TAPS campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAPS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities? Well, it's beyond compare. TAPS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAPS during office hours. We have campuses in Santiago City, Hawaiian City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAPS Science Campus shall also be launched. See you in any TAPS campus. I am Aldrich, your student broadcaster.
0: Magiging 7 na ang campus ng TAPS matapos bubuksan ang TAPS Sterling Campus sa Agosto.
2: Isn't it amazing?
0: Congratulations! Sa mga incoming grade 11, alam nyo po ba na yung aming curriculum ay sa grade 11 ay susundan na namin yung strengthened. Wow.
2: Oh?
0: Strengthened.
2: Strengthened?
0: Oh, sabi ng DepEd, strengthened daw. Pero mas in-strengthen pa ng TAPS yan. Kokonti na lang yung subjects. Kokonti na lang yung subjects. Ang daming subjects na tinanggal. Yun yung sinasabi nilang strengthened.
2: Strengthened?
0: Ano? Paano?
2: Strengthened.
0: Oh. Sure ka?
2: Strengthened.
0: Oh. Bahala na sila
2: basta
0: sa buhay nila.
2: Lang, basta may
0: strengthened. Strengthened.
5: Hi there! You may still enroll in TAPS for next school year. Classes shall start on August 3, 2026. We offer preschool, complete elementary, complete junior high, and senior high. For incoming grade 11, we offer the strengthened senior high curriculum with the exclusive TAPS curriculum enhancement. Be smarter, be a TAPSian. Enroll now! I am Zay Morales, your student broadcaster.
0: Strengthen.
2: Mm-hmm. Basta may strength. Basta strong, okay na yun.
0: Mas marunong pa yung estudyante na magbigas kesa sa atin. Oh. Strengthen.
2: Strengthen. Parang iba tuloy meaning. Baka iba tuloy. Iba tuloy naging meaning niya, you know?
0: Mas sublime naman yan.
2: Parang nang tetrente, no?
1: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.
6: Again, presenting the most loyal DJ, Mr. M, on 107.1 TAPS Radio.
0: Pasensya na ha sa mga mainita ulo dahil sa mga balita. I don't mean to ruin your day. I just want to update you on the latest news. Whatever is the news, whatever. Basta alam ko, tuloy ang buhay. Ganun lang talaga yun. Sikat na sikat tayo sa buong mundo. Kung minsan eh, parang nakakahiya na maging Pilipino.
2: Only in the Philippines, you know?
0: Number 3 tayo sa most corrupt sa Southeast Asia.
2: Grabe,
0: ano
2: no?
0: Ano na nangyayari? My God! At lahat ng mga senador, sinasabi nila, this is the worst corruption in Philippine history. Ako. Alam mo, pag pumupunta ako sa mall, tapos umiikot ako doon, pag nakakakita ako ng maleta, yung mga nagbebenta ng maleta doon, nagagalit ako sa kanila.
2: Bakit?
0: Sabi ko, kayo, benta kayo ng benta ng maleta, kaya ginagawa.
2: Nakop.
0: Pwede ba itago niyo yung maleta na yan? Lagayan ng basura. Basura ang tawag nila sa pera. Kaya pala pinagtatapon lang kasi akala nila ay ang turing nila ay basura. Samantala tayong mga mahirap na Pilipino ay walang makain sa buhay. Pintomila, magandang umaga. Kay Rembert Castañeda, good morning. Kay JR Bolo na... idol ni Mr. M, good morning.
2: Yes.
0: Kay Julian Lopez, good morning. Kay Memba Alog Jacala, magandang umaga.
2: Yes.
0: Kay Ramos Jesus, magandang umaga. Kay Doc Ray, magandang umaga. Sabi ni Doc Ray pala kahapon, sabi ni Doc Ray, nung naranasan daw ni Doc Ray yung ganyan. Yung hinabol siya ng aso.
2: Oh.
0: Hinabol daw siya ng aso. Sabi niya, nangyari sa akin yan last 3 days. Hinabol kami ni Che. Ang ginawa ko, hinanap ko may-ari ng aso. Sinabihan ko na pwedeng makadisgrasya yan o madisgrasya.
2: Tapos kung mapatay, no?
0: Oo. Alam mo, pag ako yung nakasasakyan tapos may sasakyan na may aso na humahabol, parang gusto kong tagisin. Yun yung initial na yun yung immediate yun yung immediate na reaction mo pag may asong humahabol sa iyo. Kasi ako nagba-bike ako minsan eh ng madaling araw eh, 'di ba?
2: Paano pag kanino, paano pag hinabol ka, paano 'yun?
0: Tumitigil ako, bumababa ako sa bike.
2: Oh.
0: Tapos kunyari dadampot ako ng ano ng bato.
2: Bato.
0: O tatakbo din naman yung aso. Aalis din naman.
2: Oh, pwede mo namang habulin yun noon, Emi. Kung hinahabol ka, habulin mo din. Oh,
0: pero kung meron akong baril, hindi ko alam ah kung babarilin ko din ba. Sabi ni Doc Rey, pasagasaan yan. Ganun yung immediate reaction mo pag ano, pag hinabol ka ng aso. Oh. Mantakin mo lalong-lalo na 'yung maaso na bigla na lang ano, bigla na lang nangangagat.
2: Mm-mm.
0: Na hindi tumatahol.
2: Mm.
0: Oh, nakakatakot 'yan. Pag early morning din pag nagja-jogging ako papunta diyan sa San Mateo Road.
2: Mm.
0: Maraming aso dito sa banda, malapit sa Sterling Campus.
2: Mm-mm.
0: Oh, maraming aso diyan. Meron yung itim na halos hindi tumatahol. Kaya yung mata ko, naka-open yung mata ko sa likod. Naka-open.
2: Ano yung third eye sa likod?
0: Oo, oh, may eye ako sa likod. Kaya tingnan mo, yung buhok ko, wala masyadong buhok sa likod. Kasi mata kasi ang nandoon.
2: Ah, may hidden ka na, no? May hidden CCTV pala yun sa likod mo.
0: May hidden eyes ako sa likod. Kaya kung magtaka kayo, medyo na manipis yung buhok ko sa bandang likod, tuktukan, ganyan. Kasi may mata ako doon. Yun ang purpose noon.
2: Oh, hirap pala tumingin pagkita ka pala.
0: Kaya yung aso na ano, bantay-bantay ko lagi yan. Eh, lalong-lalo na pag medyo madilim-dilim pa.
2: Mm.
0: Oh, ganun talaga. Uy. Good morning kay Kuya Jeff Cristobal. Lumabas na pala yung kanyang bagong si Lion 6. Wow!
2: Sana all, Kuya Jeff.
0: Ang kulay ng kanyang sasakyan ay tama ba yan?
2: Ano?
0: Ang kulay yata ng kanyang sasakyan ay puti ba yan o ano?
2: Kulay
0: asupre? Ano ba yan? Anong kulay yan?
2: Ah, tangerine gray yata eh.
0: May nalalaman kang tangerine. kulay mocha. Ano tawag dyan?
2: Basta yon yung white din pero pinakwan.
0: Yung yeah. White na parang dirty white. Ano bang tawag dyan?
2: Basta yung ibang term eh. May term yun eh. Pagkakalam ko, tangerine gray.
0: Hindi yung tangerine gray. Basta, congratulations yes? Si Kuya Jeff. Pina-test drive ko yung sasakyan ko na si Lion 6 din.
2: Mm.
0: Para matesting niya kung gaano kaganda.
2: Kailan yung... Kailan niya tinest drive?
0: Di mo Stone gray daw pala. Stone gray sabi ni
2: Stone
0: Kuya.
2: Gray pala. Sorry naman. Stone
0: yung
2: gray.
0: Yung sinabi ko sa'yo na andyan si Kuya Jeff sa baba. Ako.
2: Ay, oh. Yun pala yun.
0: Tinest drive niya yung si Lion 6 ko. Oh.
2: Ay. Nabenta mo na yung Kuya Jeff yung...
0: Kuya Jeff, nabenta mo na ba yung ano?
2: Pick up.
0: Yung pick up mo?
2: Opa?
0: Benta mo na yan. Oh, wow!
2: Tipid, sulit yan.
0: Din drive test niya yung sasakyan.
2: Mm.
0: Dapat itong si agent ng BYD, dapat pasalamatan ako eh.
2: Mm.
0: Todo market ako kay Kuya Jeff eh. Ako na yung nagmumukhang ahente.
2: Dapat may komisyon.
0: Dapat may komisyon.
2: Oo.
0: Mm.
2: Baka BYD, baka naman.
0: Huh? Dapat may commission ako kay ano eh. Kay Kuya Kim eh. Yung agent namin sa ano.
2: Uh-uh.
0: Sa BYD. Mm. Nakarami ka na sa akin, Kuya, ha? Anyway.
2: China oil.
0: Congratulations! Ayan no, nakapicture sila ng bagong BYD si Lion 6.
2: Oh, isa sa Santiago yan no?
0: Ang problema ko lang sa si Lion 6, Kuya. Kuya Jeff.
2: Walang spare tire.
0: Ha?
2: Walang spare tire.
0: Hindi, wala nang problema yung walang spare tire. Nakikita mo naman yung ano? Nakikita mo naman yung pressure ng gulong mo sa
2: paano dashboard? Pag nagulo ka, gulong ka ng kwan? Oh, di ba?
0: ano yon, hindi basta-basta mabutas yon. Tapos meron siyang kasama na pang repair kit.
2: Ikaw magre-repair.
0: Ikaw maglalagay ng ganun lang. Hindi mo naman kailangan tanggalin. May teknolohiya siya na pwede. Kinalaga. Ang problema ko lang talaga sa ano, sa BYD 6. Ay, sa BYD ako sana.
2: CL6.
0: Sa CL6, sa C-Lion 6.
2: Mm.
0: Problema ko talaga 'yan.
2: Ano?
0: Napapanis yung gasolina niya.
2: Napapanis. Pwede mo namang i-drain.
0: Dalawang buwan na, tatlong buwan na yung magtatatlong buwan. Kailan ba yung huling punta natin sa Manila?
2: Ayun na, hindi ko na maalala noon eh.
0: Yun pa lang yung gasolina ko na nandiyan.
2: Pinakamahaba nating tinabel so far naman ay dun sa may Tugigaraw. Ay, papuntang Tugigaraw. Tumawini.
0: Kapag Tugigaraw, Tumawini, hindi ako nag-gasolina. Konti lang yung nagagamit niyan kasi halos kaya pa ng battery yan.
2: Hey! Pwede mo namang i-drain no name.
0: Hey! Mga taga-BYD! Wala bang komisyon dyan? Pasne na kayo! Subukan nyo, hindi ako bigyan ng pangkape man lang. Tingnan nyo, babawiin ko lahat ng mga endorsement ko. Joke lang.
2: Endorser yan.
0: Endorser yarn. Hindi, sineshare ko lang kasi ano, sa mahal ng gasolina ngayon, ma-share ko lang ang good news. Ma-share ko lang na maayos ang BYD. Sa ibang brand na electric vehicle, I'm not sure. Wala ako eh. Ang sinasalita ko lang ay yung ano yung experience ko. Okay, Doki? Mayat man ata nga ulo, taluti mata na, sabi ni JR Bolo. Bakit di mo alam? Pa-shout out kay Geraldine Castro Julian at pa-shout out din kay Apple De La Cruz. Uy,

0: Meron akong third eye, ano ba? Oras na po natin, 7:19. Meron tayong maiksi na ano. Uy, mga parents ah. Mga parents ah, dapat ano ngayon ha? Nakapajama yung mga anak nyo ha? Meron kaming pajama day ngayon.
1: Pajama day.
0: Ah, nakapajama din ako mamaya, Mr. M.
1: Ah?
0: Wala kang pajama?
1: Wala kang pajama eh.
0: Pasneya ka?
1: Oo. Oh.
0: Wala kang yung ginagamit pantulog?
1: Hindi naman ako nagagano noon eh. Ano ba? Wala naman akong gano, Ningo.
0: Ba't di ka nagpapajama pag gano?
1: Ha?
0: Lalo pag December, February, ganyan, maini na malamig?
1: Eh, okay na sa akin yung kwan, yung kumot. Hindi naman yung kumot eh.
0: Oh. Di ka na talaga nagpapajama?
1: Ha?
0: Hindi ka ta nagpapajama?
1: Siyempre, nagkukan ako ha. Nag-short.
0: Ever since di ka bumili ng pajama?
1: Pajama?
0: Oo.
1: Nung bata siguro ako, meron ng pajama. Pero nung kwan na, lumaki na, siyempre, hindi na.
0: Ah, ganun.
1: Oh, hindi na uso sa amin yan eh.
0: Wala sa bundok yan.
1: Bundok ba naman, magaganyan ka? Di, kwan.
0: Mamaya magpapajama ako mga classmate. Abangan niyo ako mga tapsiyan, nakapajama ako mamaya. Tinan mo yung mga estudyante natin, oh, naka-set na nakapajama. Oh.
1: Mamaya set na, talaga, no? Terno.
0: Terno.
1: Hindi yung pang-kiss na kwan.
0: Tinan mo yung iba.
1: Ito lang, oh, isa lang hindi nagpajama. Oh.
0: Tinan mo yung hindi rin siguro nanonood ng ano yan, hindi na nakikinig ng
1: balik. Kanya ni, ibang lahi kasi, baka hindi niya alam pa.
0: Baka hindi ano, baka katulad mo rin yan, na walang pajama.
1: O, isa rin to si Torno. Wala talaga to. Si Kai talaga ay!
0: Maraming pagkain mamaya kasi ano, nagdala yung mga estudyante ng kanilang mga pagkain at nirian
1: after
0: na.
1: After ng exam noon eh.
0: Matapos na exam ngayon eh.
1: Oh.
0: Si Ma'am Steph ng Tabs Santiago, ay ng Tabs Nasim Rojas, parang ewan ko kung anong gimmick niya mamaya. Feeling ko si Ma'am Steph, ano yan eh. Alam mo, style ni Ma'am Steph ng Tabs Nasim Rojas.
1: Ano sa style niya?
0: Kunyari ito, pajama day, no? Alam mo, nakaredy yung mga tupperware niyan.
1: Ay,
0: iti-take out niya yung mga pagkain.
1: Baka may supot pa yan.
0: May supot yan.
1: Oh.
0: Dala-dala niya yung mga malalaking bag niya.
1: Oh.
0: Very, very teacher.
1: Oh.
0: Teacher na teacher si Mama Steph.
1: Uso tupperware ngayon no name eh.
0: Oo, maraming dalang pagkain yung mga estudyante.
1: Puro supot ng kwan, uso ngayon. No?
0: Sabi ng teacher eh, ay, kukuha lang kayo ng konti, iuwi ko yung iba.
1: Tipit-tipit muna.
0: Tipit-tipit muna.
1: Mahirap ang buhay ngayon. Uy pala niya yung sobra, no?
0: Ano, Ma'am Steph? Di ba nga? Tapos mamaya, kunyari, yan, ganyan ano. Sa Tops Nasim Rojas, ugali nila yung ano. Pag may event ngayon, kinagabihan, mag-outing sila.
1: Ay, yun ang delikado.
0: Ang dala-dala nila, yung pagkain na binaon ng mga estudyante.
1: Ay, yun lang. Tapos sabay kwan, no?
0: Ha?
1: Sabay swimming, no?
0: Oo, pupunta sila sa no-name private resort. Magre-request ka agad sila ng, no-name, pwede ba sa resort? Kakain lang kami? Mag-outing kami? Ganyan ang ugali ng mga taga-Tops Nasim Rojas. Isupot nila lahat ng mga pagkain, di pa kumakain yung mga estudyante. Susupot nila. Aminin mo na, teacher. Steph. Exam day ngayon. Huling exam na po ngayong umaga lang.
1: Yes.
0: Umaga lang. Wala na mamaya. Tapos, bakasyon na. Ang aming graduation po ay... Kailan, Mr. M.?
1: May 23 and 24.
0: Yes, May 23 and 24.
1: Oo, kanyan. Mauna ang preschool to junior high.
0: Naku, ba't mo in-announce?
1: Ha?
0: Ba't mo in-announce?
1: Ay, ganun?
0: Oo. I-schedule ng kuryente na magbabrown out sa araw na yan. Pepelohin ay, tayo.
1: Yun lang. In-announce mo na kung kailan eh. Buti sa alam kung hindi mo in-announce. Talaga ikaw eh, Kwan. Buti sana kung hindi mo in-announce.
0: Oh. i-schedule yan ng kuryente na brown out the whole day.

0: Tinan mo yan, ha? Oh. Kung i-schedule nila na brownout the whole day yan, kasalanan mo yan.
1: Ha? Huh? Yeah.
0: Hindi nga tayo nag-a-announce ng mga event, eh, para hindi nila i-schedule ng brownout, eh.
2: Sinabi mo na nga yung date, no, Nimi. Ano pa ang itatago mo doon? Talaga si Kake Kwa.
0: Wala tayong manong ang magagargari ngayon. Mainit ang ulo ko sa mga politikong, ano... sa politikong sa nangyayari sa politika, lalong-lalo na diyan sa okay, walang manong magagagari ngayon, mainit ang ulo ko, baka hindi ako makapag-advise na maayos. Okay, Doki. Oh. Good morning. My foods talaga kami, DJ. My birthday sa grade 9. Batiin ko pala, DJ, advance happy birthday kay Jean Ethan Kabakungan.
2: Kabakungan?
0: Kabakungan.
2: Hindi ko kamisahan din.
0: Oh, estudyante daw ng grade 9.
2: Wow.
0: Talaga ba? May grade pa-birthday?
2: Nine. Grade 9, ano yan? Silver, gold,
0: ano yan? Dine-demand mo na mag-celebrate, Teacher Steph? Ay, grabe yan. Anyway, pag may nagbe-birthday, may nagbibigay ng ano, may nagdadala ng mga pagkain. O, basta bawal sa classroom, ha?
2: Dudukot-dukot na lang ako mamaya.
0: Maraming pagkain mamaya. Ingat-ingat, yes, sa mga nagta-travel ngayon. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig.
2: Yes.
0: Good morning kay Ma'am Jo. Good morning kay Mamang and Papang Lakay dyan sa Bayumbong,
2: yes,
0: Nueva
2: Vizcaya. Good morning po.
0: Again, congratulations kay Kuya Jeff Cristobal.
2: Yes. You know. Ay na, oy, may bagong BYD.
0: Bagong Sea Lion 6.
2: CL6.
0: Yan.
2: Saan ka pa?
0: Inuwi din pala ni Ivan yung kanyang Sea Lion 5. Nung, kailan ba yun? Nung Sunday.
2: Sunday.
0: Yan. Good morning kay Ivan.
2: Yes.
0: At siyempre, good morning sa lahat po naman nakikinig ngayon. Good morning!
2: Good morning po.
0: Tayo magpapaalam na at marami pa akong kailangang gawin. Sige na! Paalam ka na!
2: Magpapaalam naman yung at magpapaalam ng yung pinaka-Chinese at pinaka-Lodin sa balat ng radyo. Wala na ba yung lingkod? Mr. Rem!
0: At siyempre, ang inyong kaibigan sa radyo. Ang poging-pogi! Poging-pogi sa sarili. Wala nang iba. Wala nang iba. Kundi ako lang, DJ!
2: Tutut!
0: No name! Manatiling nakatutok sa Tops Radio! Congratulations sa lahat ng mga Tapsian! Tapos na ang ating school year!
2: Yes.
0: May announce pa ako, Mr. M. Nakalimutan natin.
2: Ano yan?
0: Sa Friday, meron tayong fun run.
2: Yes. Fun run.
0: Meron tayong fun run. Welcome po ang lahat. Pero ang mga sasali lang sa competition ay mga Tapsian families. Yan. Pero pwede kayong tumakbo. Pwede kayong
2: maki-jamming.
0: Maki-jamming sa aming, ano tawag dyan? Bubbles party.
2: Yes.
0: Yan. Mag-enjoy ng madaling araw, ha? Alas 4:30 hanggang alas 5 ang datingan. Alas 5 may zumba na may kasamang bubbles. Bubbles ni Kuya JM.
2: Yes.
0: Grabe si Kuya JM. Tinira niya ang negosyo sa pag-provide ng bubbles.
2: Iba talaga, no?
0: Iba talaga. Pero ang sakit ng loob ko talaga. Wala pa rin akong t-shirt. Wala talaga! Kapsun! Bye-bye!
2: Yes!

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Oh! Bakit ka umiiyak?
2: Kasi ate, ang dami kong pimples.
1: Eh bakit ka ba tinitigawat?
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah eh, yun lang.